pointe wana yomu tolobi menzamba lobi na lutepo na bomo inaye yo yebite bobele nzambe ako ikocha pwe na histoire ya vie ya mutu pwete ya yebi ebandelike suka nzamba kosambisa mokili oyo un jour.

kanzambe kobela yo na nzela na ngai ete likia lisusu po ete ye aza na bongo ndima kaka